0: Ke program ya ka kwatshe lo fevase wa ka. Ke manje bana sha.
1: Hello.
0: Batozi.
1: Ambe batozi.
0: Ke bo mangi mabizo.
1: Wasmatamkaya.
0: Na smatamkaya. Ba upula bali ka evo smatamkaya.
1: Shukmansberg.
0: Vosmata. Monife livizo la mlene ngwana ha Kenya.
1: Kenya. Nairobi.
0: Nairobi. Kela ya Vosmata.
1: Cell phone number.
0: Vazo repeat 081.
1: 76.
0: 43. 63. Advance by Monday.
1: Agui.
0: Bye-bye.